아, ngizwe ngayisitata baba. Ai. Chichi chichi chi bum bum bum konga. Ai, konga nje man konga. Konga nje man konga. Konga nje man chichi chichi chi bum bum bum konga nje. Konga nje man konga. Konga jalo, konga nje. Ai. Chichi chichi chi bum bum.